0: sa mag-istorya mi. Lively gina ako. Purti na kong banhaa kay para makadungog siya. No, mana magsulti na ko. Mother, ikaw, joker ka kayo, diba? Oh, anak po na siya sa ako. Ikaw po, joker po.
1: Joker na gin si mama kasi nung first year siya dirim, dad. Ang sa, ako ang si Loida, asawa ni Babong. Second year na siya, ako si Ma'am Loida. Nung ika third year na ikaapat ka tuwing na siya dire, ako na ang auntie niya, kapatid ko na si Gideon.
0: So this is a challenge. Oh. Yeah. This is a challenge. Masulti na to, no? Ang life has full of challenges. Despite sa masulti ta, no? Sa mag-asawa gani, kung mag-away gani mo, ayaw ginyo sulti ang alisod na siya. It's a challenge. Oh. Kaya hagit na sa kuan sa ato ang spiritual life na kinsa ang atong saligan. No? Ang Ginoo ba o magpadalat kita sa bugso ng ating damdamin? Okay. Ayaw mo, padala. Padala ta sa lead sa sanay, sa espiritu sa Ginoo. Atong giingon niya sa Romans, no? Ang mga anak niya, gilid yun niya, no? Through the Holy Spirit. Ha? Okay. Mauna ang ato ang dapat hinumdumon. Dili kanang unod-nun. Okay, ang unod-nun, magsulti sa pulong sa Ginoo, kamatayon lang na siya. Kamatayon means, walay paglihok. Ang ato ang spiritual life, no? Wala mulihok. Kaya nga naman, patay man. Manang dito ta sa spiritual. Spirit.
1: Kaya. 14 pastor.
0: Okay. Sige, pakibasa. Man.
1: For those who are led by the Spirit of God are the children of God.
0: Wow.
1: So, kung hindi iba ang nag-led sa'yo, yung bugso ng damdamin mo, are you a child of God?
0: Orang sakit mo na, Ma'am Lois. Kaya usahin, no? Na'y bugso ng damdamin na madala lang ta, pero it doesn't mean nga ang ato ang pagkaanak na bawasan. I believe nga kinesya pagpahinomdom sa ato, ayaw padala. Oo, kaya kung once nga magpadala ta, gi-remind kita nga kita mga anak na sa Ginoo. Mao nang giingon bito, gi-declare niya na sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. And that is spiritual, ha? Dili na siya physical. Spiritual yun na siya, both pa sa both nga gipanganak kita sa espiritu, sa espiritu nga naa sa ato ang maghatag og kinabuhi. Unya dili lang kinabuhi, kabag-uhan sa kinabuhi. Muna ang pagkabanhaw ni Hesus Kristo, na nabanhaw na si Hesus Kristo gikan sa kamatayon sa tulo ka adlaw, unya nabanhaw siya kita. Asamanta, nagpabilin ba kitang patay? Oo. Ang giingon sa Ginoo, buried with Him. In the likeness of His death. And rise up in the likeness of His resurrection. Subot pa subot, gidrawing kita para masabta nato diay ang pagkabuhi nato diya sa Espiritu sa Ginoo. Dili atua. Kay kita, wala gani bugso ng damdamin. Oo. Hindi ta palabi ng bugso ng damdamin kay kamatayo na siya.
1: Wala man taan na. Ka nang makarealize ka na. Uy, mali pala to ako.
0: Wow. Time check is 8:05.
1: 8:05
0: dere.
1: Yeah, okay.
0: Okay. So
1: 8:05
0: late,
1: in
0: late
1: the morning.
0: Late na siya o 1 minute.
1: So,
0: okay. Napatay.
1: Move on ta. So ano yung mga life applications itong honoring na hindi dapat mo graduate sa atin? Ito ay part sa ating character.
0: Here. Ito ang maganda. One
1: four.
0: Of the greatest ways to honor your parents is
1: to love your brothers and sisters.
0: Wow.
1: Yeah. In the flesh?
0: In the flesh, yes.
1: In the flesh.
0: This one way that we honor. Dili ba ang mga anak man na nagko na mag-away? Unay lisod, no?
1: Yeah.
0: Hurting.
1: Nothing hurts parents more than seeing their children constantly arguing, constantly competing, or divided. So
0: kana bitong katong gagmay pambata nagdula no? Say mag-away-away, pero pag nag-away sila, reconcile dahil, no? Pero kini mga dagko na mag-away na, say di na magtingganay.
1: Build na ng walls, yes, instead of bridges. Dapat hindi daw tayo walls, bridges.
0: Morning, so, dapat di ay i-maintain din na ng honoring di ay, appeal di ay ang magsuon.
1: I-preserve yung peace. In the family. Oh, mahirap bitaw ng ganyan.
0: Basta. Nga, siguro, ikaw, gidaog-daog ka sa imuang igsuon nga isa. But because you honor your parents, no? You love your brother and your sister. Oh, because you honor your parents. Okay? The greatest gift children can give to their parents is not expensive presents, but a united family. Ang dapat nga makitaan, no? Sa lisod, no? Kanang divided. Labaw na kaning mga mingon na bahin-bahin. So, daghan na kay mga mga family ngayon na nga tungod kay ang gibahin, dili. Unsan eh?
1: Hindi fair daw, hindi fair. Oh, tapos masina ang uban. Oh, but siya ang daming nila.
0: Bakit ang daming niya? Bakit dito?
1: Oh, kami wala.
0: Favoritism.
1: Tapos no, pagawayan yung pera.
0: Kung may kong gaitag bahin, dili na katungod sa anak, katungod na sa parents. So, ilan na nga pagbahin na may gani kay gibahinan. No, di ba? Murag may kong nga, ay, gamay ning ako, gibahina mura, magkagbata nga gamay, kaon imong ice drop ba? Ang imong ice drop, gikaon. Uy, dako lagi imong ice drop, di pakaon. Di, ingkit lang niya. Pag ingkit niya, dako kay na ingkit. Oh, niya, bayad na po itong isa.
1: Nag-wild.
0: Inakitay sila. Oo, di ba? Murag matang gagmay, no? So, kini de, pagpahinom doon sa ito, ha? Nga kailangan nato ma ang pag-honor dahil sa parents is to love your brothers and your sister.
1: Yun pala ang greatest gift children can give to their parents.
0: Wow. So, dili mag-away.
1: United family. United. Parang unified.
0: May paggulay bahin, no?
1: Walay bahinan.
0: Walay bahin ba nga? Ibutang na lang sa siguro sa kanang mga foundation. Ang mga
1: sa Amerika, para, pastor, uso na.
0: Oo, kay para dili mag-away.
1: Ginahatag sa mga...
0: Pero katungod lang na. No? Pwede nga ang parents di ay ihatag na lang sa foundation kay makatabang pa sa kadaghanan. Kaysa ang ilang bahandi siguro mahimo pang awayan, no? Niya, divided ang pamilya. Okay, the last one.
1: Honor through godly living. Wow. Pagtahod sa pamamagitan ng Diyos nun na pagkinabuhi. So the greatest honor you can give your parents is not merely financial success, but a life that pleases God.
0: Amen. Ikaw naga pagkinabuhi nga malipay ang Ginoo. Dili ang kalibutan nun. No? So a godly character is greater blessing
1: than a successful career without Christ.
0: Without Christ. So,
1: magsubo ang ginikanan ana. Kasi magkaroon sila ng tawag dito fear. Fear na panang malayo sila sa
0: Ginoo. Malayo ka sa Ginoo. But parents rejoice, no? No,
1: kung, most when they see their children.
0: Yes, kung makita nila nga ang ilang mga anak nagalakaw diha sa Ginoo,
1: yeah,
0: no? Malipayon, no?
1: Nagmamahalan sila.
0: Nagmamahalan ang ilang mga igsuon. Kanang nagmamahalan ba bigayan, no? Bigayan, no.
1: Hindi nag-aaway. Nabay mga kapatid na nagsinumbagay,
0: sinumbagay. Ano? Yeah, wala hinungdan. Kana lang na silo, na sina,
1: Silo og sina na paman aking natunan, pastor, dito sa simbahan.
0: Ay, gamay lang ba? Gamay nga kuan. Dapat ang mentality day ini, kanabang serving faithfully,
1: yeah,
0: how you can serve other people.
1: I remember yung yung mga anak ni Madam Ramos, when our kids are still small, they're still nasa kinder pa sila, and I always saw yung mga kids ni Madam, sila yung nagsiserve. Na I thought na hindi kasi kami na-train sa ganon. Pero nakita na ko is serving is a privilege pala, no? Serving, yung sinasabi mo, Pastor, na serving is a privilege, kahit kapoy. Kasi mag-reflect yung ano, yung character ng Panginoong Yesus, di ba?
0: Yes.
1: Na, if you want to be great in the kingdom of God, you must be the servant of all.
0: No? Amen. Ano, wow.
1: So hindi yung, yes. Yung iba kasi, gusto nila mag, ano,
0: Boss.
1: They don't like their kids or naalala ko, Pastor, yung nandun pa kami sa grade school, sabing isang mama, ayaw kong ginagawa niyong utusan yung aking anak. Kasi, di ba, may family by family sila, gano'n. By family. Ito, Jacob family, ito yung family, gano'n ba? Para ma-exercise yung service para sa mga bata. And they know how to serve others.
0: Yes.
1: So. Pero yung isang mama sabi, ayoko. Sabi, I want to withdraw my kid kasi ayaw kong utusan ninyo aking anak. Para, pero
0: ngayon. Sabot pa sabot nga, kuang gyud, senyorito o senyorita gyud ang iyang anak.
1: Mga, siguro, Pastor.
0: Sa dili natunan o unsay ano? Unsay tawag ana? Unsay tawag ni mo patong sorry. Tong gi ingon nato nga tun-an ako sa mga young people, resilience.
1: Resilience.
0: Dapat tun-an nato sila how to survive, no? Survive kana maka decision sila nga tama ang ilang decision, no? Na ang initiative tama katong tama. Dili kay survival nga selfish, yes. Yeah. Maning serving faithfully and living with integrity.
1: Yeah. Even nobody's looking around.
0: Yes. Kita ni mo nga tama ang ilang gihimo.
1: So, malipayon. Tayo mga parents, pag mga anak natin ganon, talaga yung puso natin lumalaki.
0: Yes.
1: Rejoicing in the Lord.
0: Dilikay kanang professional na sila niya. Ang ilang profession, murag kanabang na para makakwarta lang o dili na kuan people oriented.
1: Yeah. Dapat ano, hindi mawala yon.
0: Yes.
1: Hindi mawala yon, which kanang malipay ang Ginoo. Una ang parents, tapos ang Ginoo, no? Maibalik man ang glory sa Panginoon ng mga parents. As a parent ngayon, ang dami kong realization na dagko na akong mga anak. Kung pwede ko lang ibalik, yung mga lapses natin as parents, kasi first time man natin, di ba? So, habang bata pa ang ating mga tunan natin to, yung kanang pagtahod sa ibang tao, una sa Ginoo, kay yan yung ano, yun yung merong investment na eternal.
0: Wow.
1: Ma-reap mo yon when you, kung i-allow ng Ginoo na tayo ay darating sa point na elderly na ta, kung hindi pa ta i-promote sa Ginoo. So yun.
0: Okay. Message sa mga graduates karon. Sa
1: message,
0: mga anak. Okay.
1: Professional ka na. Sige, John. Professional na siya.
0: Bago ni Ana, siguro nag-graduate ka na sa college.
1: But never.
0: Nag-graduate ka na sa college, but never graduate from honoring your parents. Okay? Remember that. Siguro karon professional ka na. Itong gingo ni Ma'am Lloyd. Siguro, unsa?
1: Independent ka na.
0: Independent ka na.
1: Pero anak pa rin kita. Yan ang sinasabi ko palagi. Kasi ang aking pangalawang anak talaga masyado siyang vocal. So, respect and never becomes outdated.
0: Respect never becomes outdated. Okay. Kanunay gina siya present. Okay? So, parents also, okay? Unsabi dapat, no? Nga buhaton sa parents, no?
1: We should also continue to respect our adult children, Pastor.
0: Amen. And families becomes
1: stronger.
0: When respect flows both ways. Yeah. No? Nagid ka nun na yun doon.
1: Pag-respeto sa bawat.
0: Okay. So, ang challenge na to, no? Challenge na to.
1: Tanungin natin ating kaugalingon karon. Sasabihin natin, have I become more grateful as I become more successful sa mga ni graduate sa kanilang mga profession.
0: Wow.
1: I can throw also this to my kids kasi
0: yes,
1: lahat sila nagsabay-sabay, glory to God, no? Karong tuiga nag-graduate silang tanan, no? So have I become more grateful as I became more successful? Hindi pa man siguro natin masabi successful kasi they still need to get their, you know, licenses.
0: Pangalawa, successful gyapon. Pero ang gitawag na to, milestone mang na siya, another milestone.
1: Okay. Am I more grateful? Mas mapasalamaton ba ako? Yeah. So, yun ang sinasabi ko sa atong manak. Kailangan and, mag-grateful.
0: And when was the last time? No?
1: Kano sa daw tayong last na nagpasalamat pasalamat sa atong ginikanan sa kanilang sacrifices? Yes, o silent sacrifices? O instead na yung papa mo, gusto niyang bumili ng cellphone kasi puno na yung memory ng cellphone niya. Pero he has to sacrifice para meron siyang ihatag sa imuha sa imong pang-tuition o kaya needs mo sa graduation. So, kailangan makita natin yung sacrifices ng parents natin. When was the last time we thank our parents?
0: Do my parents feel honored by the way I speak? The way I act and the way I live? Mga pangutana, no? Na nindot nga ito ipangutana sa challenge. Okay. So, thank you. No, time check is 8:17 in the morning. Wala na tayo igong oras mangigalig suon. O atong di man si Radan. Kundi li ato ang tapos na ng atong segment. No?
1: Tapos na, Pastor.
0: Oh, yes.
1: Never forget you.
0: No? So, morning, gwapo nga pagtulunan kay kiningan mo ang gikuan itagyo dinhi ang family. Ang family values, family nga unsaon pagpalig-on sa pamilya. Okay?
1: So gusto ko lang basahin to, Pastor.
0: Yes, yes.
1: Sabi ganun, Pastor. Uh-huh. Ito ay isang memorable quote.
0: Okay.
1: Graduation may end your education, but it never ends your obligation to honor your parents.
0: Mm.
1: The higher God lifts you, the lower you should bow in gratitude to those who sacrifice for you.
0: Amen.
1: Success is measured not only by what you achieve, but by how you treat the people who help you get there.
0: Mm.
1: So a truly successful child is not the one who simply makes a good living, but the one who never forgets the hands that first carried, the hand that first guided and prayed for them.
0: Amen.
1: God bless.
0: Thank you. Okay, wala na tayo igong oras ang tutsunod sa ato tulumanon sa samang higayon. Na 6:30 hantod 8:15. Okay, si Pastor Bong Galiardo diri sa Lighthouse Bible Baptist Church.
1: Oh.
0: Oba na to si
1: Mr. Lloyd, so nagasuporta kay Pastor kanunay.
0: Amen.
1: Isang mapagpalang Sunday service to all.
0: Okay. Og salamat usab sa ato nga partner sa ministry, Berrian Bible Baptist Church sa Ikulan og Pag-asa kay Pastor Oliver Curato. Thank you. Og ka Ma'am Lisel og ang katibuk-an sa simbahan sa Berrian. Thank you very much.
1: The people behind helping us to deliver this program. So
0: yes.
1: Salamat po.
0: Okay, hantod sunod. Hey, gayon, no? Mag-pray ta.
1: Mag-pray. Oh, sige, let's pray. Father God, salamat Panginoon sa imong pulong karon. Sure, Lord, that we should continue, Lord, to honor you, Lord, and to the people around us, na ang aming relationship, Panginoong Diyos, ang pag-honor namin should be vertical and horizontal, Panginoong Diyos. And I pray, Lord, na it's only by your working in us that we can do this, Lord. I pray na kung meron kami struggles nito sa aming buhay, Lord, I pray na tulungan mo kami as we are led by the Holy Spirit, Lord, because we are your children. Let it be, Lord, to all your people, Panginoong Diyos, para, Lord, hindi, O God, magwagi, O Panginoong Diyos, ang bugso ng aming damdamin, ng aming fleshly life, Panginoong Diyos. And today, Lord, thank you for Pastor who shared your word about this honoring, Panginoong Diyos, na it should not graduate from our lives, but rather it will flow, Panginoong Diyos, abundantly, Panginoong Diyos, just like the life you have given to us.
0: Yes, Lord.
1: Bless every church, Lord, who will be having their service, Lord, every pastor who will stand to proclaim your word. And we remember, Lord, ang Indonesia, Panginoong Diyos, who just experienced, Lord, a strong earthquake, yes, praying for those who are suffering, Lord. Yes. Mga nawala ng mahal sa buhay, we pray, Lord, na you comfort them with your, yes, word and send people, Lord God, to help them, Panginoong Diyos. Through our prayers, Lord, may your mighty hand, Lord, reach them out, Panginoon.
0: Yes, Lord.
1: Bless this day, Lord, as we continue our iba-ibang services in different places. May your name be glorified and honor. Thank you for the people whom you use and you will use for today. We bless you. We thank you, Lord, for everything. In Christ's most precious name we pray. Amen.
0: Amen.

simba. Sila man sigurado nga siya mapasmuhan. Basin ang magwawali, dako kayog tingog, o ang tanang mensahe niya sobra kamaisog, o basin na ay membro nga mapahitas un.